mua ki lawa i muli tato ka wai taiki tato tamana i ki langi ki tona aloha ki tona angalelei wa koi lawa nei tautei e ia ti tato fai ngā malanga i te matango whipe o te alofo o te tua ki te ki tato heki i tia kina e tukula fongia ki tato toke lawa na ia leo lewa na ia pui pui ki tato fai ngā malanga i te matango whia pēr tōna alofa ma tōna alele ki te ki tātou. E nei ko mau ae ki tātou te mafutanga te toka while mu. I te awhiawhu ki tēnei, i te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kiriso. Te ingoa ki lau tēnei ko a pēle koe o hei luaki e ki tātou ki te awhiawhu tēnei. Te ingoa ki tēnei na e tau tai ai e te tātou whainga malanga. Na ia leo leo, na ia pui puia, na e manu tia te tātou whai ngā malanga wā, na ia i lawa ia Jesu i nā mea umurawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli, ko ia oki nai fesoasoa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umurawa nai whai ki tātou, mai te nā sasā ko te kātu, te pā mai ki te sasā tēnei, te sasā tōna lua tēnei, te māsina tēnei, masina e valu. Iki te ai te moni o te hakamaoni, o te alofa o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la fōngi a ia ki tātou e te tātou li. Ko i hoki lawa nai fe soa soa li mai. Ala te nei nai maua e ki tātou te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga. Ai ia. Wa, hohe mea nai hoi e ki tātou. Ko i tātou nai haka lango lango, ko i tātou nai haka moe moe, ko i tātou nai ki kilo pia, ki te tātou liki, ki tāna whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango whie ko ka hau ki tātou nai a, nai maua, e whainga malanga manu, e taki tolu ki te loto, nai hau ki ni mea nai whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. E, nai, eni mea nei te tupu i loto tātou kāinga, i loto nai kālesia, i loto i nā noko, nā community. E talitoni te loto nai maua pēr i tātou he mafutanga while mū mōri aihea. Kawa nai iei lawa te tātou matai nai whesoasoa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. Kawa ko te atua heki te kina, e tuku la fōngia, e ia te tātou i teimi umalawa. E nā tēnei lā kua mauai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tona lofa kai mahi e tona anga lei ma tana pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa o nā mua mua ke mua mōni ki tātou haka hei tai lahi ki tātou atua. Wa ko ia lava nei tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki nei leo leo ma pui pui malu mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na o maua e te tātou te a te mafutanga whia whia te whiawhi te nei. O na ko te moni ma te haka maoni o te alofa o te tātou liki te ki tātou. Ia velo na mahenea ke mua mua hoki lava ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma le tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka takitaki ngā hoki lā ki tātou he te talo. Tātou ka iho ma te talo. Te tuata matota mana i te langi. E mai ulawa te alofo me te angalei o koe. O te poto te matou luku i te awhiawhi tēnei. O ki matou nā kino toke lau. E te tau lawa te ki matou o nā o moli atu he mātou haka hoi tai lahi ki te koe. Wa ko koe ko te mātou tau tai lei. O koe na e takitakinga e te koe te tātou whainga malanga. O koe hoki na vese soa soa ni mai ki e te ki mātou. Na e takimua koe, takimuli koe. I nā mea umalawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la fōngi hoki a ki mātou ue koe. Na e malutia ki mātou. O te while mūho koe,
efesoso ani mai ki lungo ki tiki matou. Ko te maramalama o koe, ne haka maramalama. Ni ai e koe o matou au wala, o matou mata, ina mea na kili matou kiei. Nā mea hoki na e ewa ki matou kiei, ma nā mea na e hoia ki matou. Nā e haka maramalama mai e koe, te maramalama o koe, ne haka susuru ni ai. Ki te ai e ki matou ki te matango fie o te lofa kai mahi e tau pui pui matau leo o malo mai ki lunga ki o matou tangata tuke lau. I loa ko ki matou te mat te lelei o toa lofa ma kai mahi hoki te, te malu tito ki matou tau fesoa soani mai ki lunga i sose mea na e hea ngai e ima ki matou i te wai aso te nei kua te kanatu. Tēnei lā kua ki tēa ki mātou te moni ma te hoka maoni o te alofa ma te angalelei mai o koe. O potopoto te mātou nuku i te fiafi tēnei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. O ako koe ko he tua e tūmu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai tektaki ngai ki tātou whainga malanga. Nei fesua soani mai hoki ki te ki mātou i nā mea umala wa nā e whia ngai ma ki mātou ma soasi mea nā e ki mātou nā e whitia ki mātou i te alofo o koe nā nā e langona ki mātou te paki mai ai te mawhanawhana moni o koe nā e whakatotoka while muai o mātou mawhauwhonga o mātou mānatuna tunga. O ako koe lava ko te mātou fesoa soani putu sili o mātou loto mana mea umalawa na e hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalawa. Wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e e hoka maoni ko he tua atona hoka maoni tēnei na e mauai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Kai mahi e tau fesoa soani mai ki o mātou tangata i sose mea. Nā e haia ki mātou whaftai hoki. I te paki mai o te tau whakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāki ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Nā e whaftai ki mātou e ki te alawa ki mātou te while mū o koe. Te mawhana whana o mātou tino. O wako koe he mahaio na ke tia kina pe tuku lafo ngi o mātou takata toke lau i sose mea nai whai ai ki mātou o te hoki ki te lofo o koe ki loto o mātou nai ka lesia toke lau ki mātou i whea ma whea te nei larolangi i luma to mātou hoi nua ko toke lau ia i luma hoki te nei hoi nua kono lofo mao mua ki mātou i nai ka lesia whaftai ki te lofo o koe ki nga takitaki po nga whai whiau ki te lato ngā ruenga tēnā e hoi e hoi ngō hui e tēnei wai teimi te whainga tā o te mea kua pāke te larolangi ka e ki loa ai he mwhailawa na tia kina pe tuku la whongi a koe tau whistoa soani ki lunga nga whai whiau e mausali te lato kalitolu ke mausali hoki te lato whakalangolango ma te lato ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te alaka mātou haka wai tai lahi te awhiawhi te nei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. O tai hoki te mālosi no hoki mai e koe te nei hua. Mau e ki mātou te mālosi mai a te koe nā ngā luenga ma nā mea umalawa nai whea te maki mātou te nā wai aso. O te kātu o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. O tai hoki te aloha o koe ki a mātou whānau. Te nei wai teimi te whea ngai ki lātou ma lātou a kua konga ia. Tonga te e, longa lawa te whia whia ma te loto wa he mahaila ke te kia pituku la whongi a koe a mātou whanau. I loa ki mātou ko te atua he e tia kina o mātou tangata toke lau. O tai lahi mō nei me au malawa te mātou o whakai te ngalue mai o koe te ngāga pa ia ki tau whisoa soari mai ki te ki mātou. Tau whakatū mai pia ki mātou. Mā kua kongia mā whakatolu tolu ia ki mātou i te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toke lau. Te awhiawhi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki mātou ka mole mole kō
te ngāra pa ia. Le hoto ki mātoki te koe. Aka mālamalama mai koe koe te kupu ka takitakinga ki mātou te vaiaso tēnei. Paki mai te while mū o koe, ai mai te kanga lue mai e koe te ngāra pa ia ki roto mātou roto. I loa ki mātou ko te mātou atua tumu te alofo ma te alelei. Ki lunga ki o mātou tangata. So soali mai ko koe ki te ki mātou wako koe lawa. He waka lango lango maka moe moe pea. A mātou me whai ki te koe te mātou liki te whiawhi te nei. Iko nei mea uma lawa mātou wakitai. E o lātou lawa i tō ingo Iesu. Amene hoki. Amene. E moni lawa ma te waka maoni te alofa ma te angalelei o te tua. Ki tana leo leo ki tana pui pui mai hoki ki lunga ki o tātou tangata tukela. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua tēnei te māsina e walu. I te moni kō ma te waka maoni o te alofa o te tua. Ka haki tātou te waka lango lango o maki. Tuku atu pēa a tātou me e hoi o te tātou talitolu moni. E mahai ona tia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou e tātou matai i te langi. I te awhiawhi tēnei ia kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei wai aso. E mai te salamo tāwita. Te salamo te i e lufulu tolu. Te salamo e lufulu tolu. Hei kupu mō, mua ma te hei kupu e lua. Mai, ko Iova, ko toku leo leo mā moe i aia. Hei he mea ma tīwā i au. E ia ka vea au ki te mea, e ia i te vaole lei, ke ta koto a i au. E ia takitaki hoki ki te au, i te mea e ia i te vai, e tawhi mālie. Mai tā vita e te awhiawhi te lei, ko Iova, ko ia, ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa a tā vita, ko Iova, ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whaingai ka whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai. Ko au, ko te leo leo mā moele lei. Ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moele lei tona ola. E sui ai nā mā moe. Ko le tala tēnā Iesu na le mai. Ma Iesu, ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi tēnei. Ko ori tātou le mai e tā vita e te awhiawhi tēnei. Ko koe Iova ko toku leo leo mā moe. I te talitolu ma te waka tua tua ko tā vita ki tona tua ko le atua i e tā vita. Ko ua e waka hoi tai ki te koe toko tua ua ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e malutia ai toko tara tenei. I te kaitato i te kila ki te lahi. O nā mea nā e whea ngai ma tā wita. Iwai taimi nā e hakili ai e saulu i tā wita ke whasi oti. Nā e leo leo ma pui pui e Iova i tā wita. Nā e leo leo ma pui pui te ala ko talitolu ai I te awhiawhi te rei ma te hakamatala atu o tāwitu ma te talitonu ki tona atua. Ki nā mea umalawa nā e rea ngai mai a hoinga tā ma te a nā e malutia i aia ai hea ona nā e talitonu ki tona leo leo. Nā e haka lango lango ki tona atua. Nā e haka moe moe hoki ki tona atua ai hea. Wa nā e malutia. Kia i e tā wita, i a awa lofo ni tātou atu o te la, waka manatu mai ai te awhiawhi tēnei, le mai ko koe lawa i ova ko toku leo leo mā moe. Ko koe na e malu tia ai au. Ko koe na e whesoa soa ni mai ki te au.
Nā la ngona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea nā e pupole vale ai au. Ona, ko te hoi tai mai o nā tino ki te au. Kai nā la ngona lava te a te file mu o toku loto ai hea. Awa nā e tali tonu lava ni tā wita ki tona atua, ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki. Ni tā wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai tā wita, e ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, ni mea na e pā ki te au kiai. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka māo ni ona mea e maua e au. Ona mea e na e whesua soa ni mai e koe ki te au. I se te māo kā inga na maua e au mai a te koe. Te la, o te māo kā inga ki tēnei, na ke leo leo ama pui pui malua i kea, ke mausali toku te māo kā inga. Te la kua la ngona i te whila mai, he ai he mea nai ma tiwa i tā wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao ka inga ia ia e tona atua. Reki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Nai fiso swani kia i taimi umalawa. Nai nga lue i nga mea umalawa nai hoia ona ko te monia. Ma te hoka maoni o tea, o tea lofa o tea tua. Ma e whakatumu ngia e hoki a ia i tea. I tēne ia lofa, wa e moni lava ma te hoka maoni. Kāwewe, wea ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā, mai, ko Jesu la mai Jesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Kwai lansi tātou leo leo mā moe te tuai temi tēnei. Na hoa ki mai e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tukelau. Ka hai lansi tātou e tuku kātoa toa te tātou talitolu kutu. Ke Jesu, ko te tātou leo leo mā moe, e malu tia e hoki ki tātou, i te whainga tā, o tēne iwa i teimi kua pāki tātou kia. Ko ai te oro ki tātou kia? Ko ai te waka lango lango ki tātou kia? Ko ai te waka moe moe ki tātou kia? Ko le kupo te tua, te kua le mai, e Jesu i te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moele nei. Talitono la kiei. Tuku kiei te tātou talitono moni ma te tātou waka tuatua moni. Ki te le, ki te ko le me ko ia lava. Ko le mai ki te ki tātou. Te waka manatu mai e Ioane. Wana ka lungo kiei e Ioane. Kai le mai e Jesu. Koia o te leo leo ma, eia leo leo, eia pui pui, eia umale, ia ki tātou tangata tukelau. Ko hea lawa, e iehi tito tukelau, i mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu i te leo leo mā moe tēnei. E malu tia ia ia, aia. Ona, e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo mā moe tēnei ko le mai ai. Te lewa e lute te kupo te atua. Ko le mai ki tiki tātou te awhiawhi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo mamoe. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li e ki tātou. E kino e moni mate hoka maoni te awofo te atua. Se me tohe kupu e lua. I te salamolo te nei rupu utole mai. E ia ka wea
να είχε άου και τη μία, γιατί τη βάλε λέει, και τα κότωα γι' αυτό. Δεν πάει τα βήτα, κοκκόε το κοτούα. Και τα κοκκίνα άου και τη μία, γιατί τη βάλε λάφου λέει μου, τη βάλε λάου λέει, και μάουα γι' αυτό το τόκα φίλε μου. Και μάουα γι' αυτό το τόκα φίλε μου, τένει λά. Ο μάουα εάου τη φίλε μου μόνη αγία, όνα που φίλε μου το κουλότο. Όνα κοτάου να λούε με τα φυσόσο ανημάικη και αυτέλα άκου του τόκα ή το κουλότο. Ο χέ που πόλε βάλε το κουλότο αγία. Όνα που φάκα τόμου μία αγιάου. Είτε μάνα ο κόε και τα φυσόσο ανημάικη και αυ, με τα ουγαλούε μάι. Και τε αυτέλα άκου ηλόα εάου και τε μόνη μα τη χωκαμαόνια. Ο κόε το κουβατούα. Και τα ουλέο λέω. Με τα πουι πουι μάλλον μάι και τε αυ. Δεν έχω μάβο αέουγα. Κοτα κότα αέου τε αυ. Είτε μάφανα φάνα ότι φίλε μου ο κόε. Όνα χέμα φάει όνα και τσικίνα. Πετούκου λάφω μία η αέου ε κόε. Μάι. Είτε τα κοιτακίνα χωκή αέου και τε μία εγέι τε βάει ε τάφελε μου. Το καλάου. Κο τε βάει ελάινα με αγωτε βάει ο κατούσα και τε γάρα παΐα. Κο τε έχω καμαλού εί ο τάτο λότο. Εφησό ασωάνι μάι και ο τάτο λότο. Έχω καγαλού εμάι εία και λότο τάτο λότο και με αμόνι μα και με ατόλου. Το κούπο τε ατούα τε νέκου ακα λόγω λόγω αι κι τα ατόου τε αφιαφτε νέ. Κο τε ναλουένα τε να ε χάι ε τε αγαπα ία κι τε κι τα ατόου. Κα χάι ε κι τα ατόου εα ε τούκου κι ε κι τα ατόου τρι τόνο μόνοι. Μα ε ε τα κι τα κίνα χω κι αου κι τε μέα ε τε βάι ε τάφε μάλιε. Μα ε. Τα λουέγα τε ανάγα παΐα, ε τακτακίνα μου χακα τόνου τόνου μαΐα κοιτάτω και λαγό και ηλόα κοιτάτω τε μια μόνη μάτι μια τόνου. Κο χέαλα ε μόα κο τε κούπα τε ατούα, κο κοινά ε γέτε μια μόνη μάτι μια τόνου κα φάει κοιτάτω εα. Ε χακα λόγο και τε μέα ε κούα λέα μαΐαι τε ατούα τε κούπι τε αφιάφτε νέ. Εκείνο η μόνη λάβα μα τη φακαμάωρη. Κοίε τε ενάια, εγώ καμαλούα ία ο τάτου λότο. Κοίε φεσόασόνι μάι και τε κοιτάτου. Η νάμια ούμα λάβα η φάια κοιτάτου. Έμα φάιονα. Όνα τη ακτίνα πετούκου λαφόγια. Για κοιτάτου ε κοιτάτου ατούα. Η τέιμη ούμα λάβα η σώσε μία. E hoi e ki tātou. Ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni. Ma te hoka maoni o tea. O tea lofa. O tea tua ki o tātou tangata. E ki roko tea tua e tūmu tea lofa. O tea tua hoki ea. E hoka maoni tona lofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea. E haka lango lango, ma li tātou kila pēa ki ei, ma li tātou haka moe moe ki ei, i nā mea umalawa e whaia ki tātou. E viho heo ali mai hoki tea, tea ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te iwane lawa, i te iwane lawa tēne i se fūmu, kā te whai kupulu fūmu mai, kāle mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lātou ki tōna leo. Ko Jesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, ta ngata toke lau, e hoa ka loho ki te mea ko le mai ai, te kupa te tua te awhiawhi tere,

0: tiro te malu tato kang kala hen tama kiki announcements lava mo kitato e tuko tu ko mole mole te tato kang ho ka ho ko ho mole mole te vai te nei te hato nei te nei katu mai nei I te lua I te awauli I te tato East Tamaki Hall ni e hai e kinana na a konga hiva ko lua mo te tato vai e hong ana toke lau ia ka heo veko a tahu manu kunonu ia talitonu lava maha ho ko o moho ki lava te longa tu ko lua na taki taki ko lua mana konga hoki mana taimi e hoai ai kai mo ko lua ka ho mole mole ko na puli I te hato nei te kahe au ko te lua I te awauli I istama e hoai lako toko ngā hiva ka kōwa I te lotu ni ke talo mō koutou ni hai kila lea waho ki te hapati haka hai taito haka ulua ni
1: PMN Tokelau.

Ave lo wola i a unga mele kalise fakasa ili nivu i vahenga ole a fiafi. Leo wali ma minute wote enele tu la hiva ili tawulungai male fa mai ai ole tato a fenga lotu ili nei fiafi. Ole le wa mai amomoli la palapa malo i funga a se fa polo ma se fa sangi. Ole taulanga si itia ili tato utapa au ili langi. Ole mana vanga pa ia peo na molia e ala ili sauni nga lotu sa fitai dunga iai le sunga le li ya wa ole sunga le li fai la unga ya le sunga ya Loki Guyton ya wafo ile ne fiafi avia ia la ya le leo fa te va e fa leo ai se tatu fa fitai le lava Samoa vai ane lopa ia maulunga fa fitai mori mau fa fitai mo tau mafa fa le nganga ma le fa malu si au i le fe au le tala le le ile ne fiafi a wafo ile amadeina o le tatu mafutanga ta po inga Samoa ya te roa maso o se tafa o le kelope a le ngata ilia e tō matawina ai le amataino le neiva yaso fōu amatalia. Whamanuia pēr le tua masanga faa tumuina le utu. Fōa ili tō faa faa le tua ili lau susunga male fale tua ili wafo ili fenga yei male ola vala awina i tō tono le kālesia. Faafitaili fola fola, faafitaili mafutamai, faafitaili le tautua tunu, faafitaili tele lava. Ya alofangia le tua fofuanga uma malava singa ole neiva yaso ila usunga ile failaunga Loki Guyton hamese foil fatua male ainga lii ole nasa mwa ya ua tawalunga atu wai male tatu tapo inga fiafi peo na yei sauni nga lotu ya fainga yei yasa ali amatalia ya tatu porkalami fanga solo ilia wa yaso malia wa yaso ya ile manatu ya ile avatele male faa alualo ya matu titue faa pa ya tuai faa talofa ma faa filuai ile pa ia mawalunga siu tatu watunu maia aile faa funga tapuai pa ia la ufenga alwenga totofi ele tua ya mese foi sa mowa atoa aingo tupu aingo nofo aingo papa ma aingo na tufai faa ala la tai falu polunga tofinga lautina laulelei sa mowa ngalua sa mowa atoa o maea manuia sauninga lotu matapo inga pio na lotu ya ile neia sopa ia ole lii fa malole pale malole folau manuia o lau por kalame le neia ole pia min Samoa pole ala leo le lima tonu tasi pi ai ya pole tasi o lua tasi lua fa mo le foi watoe amatalia la na au au nanga masani pio na iai asu tofi ma asu sante tasi a wālava le tautua ino si o tātu watunu ya la matu au vaale ni fiafi ma fatasi etu ma le fionga ili ni fatonu le sunga le seyuli talenga ya savia leo fotone pesta ya mese foi le tatu au au nanga le pimin Samoa ya wafo ilo oto mamalu ili ni vahengo le fiafi manatu ya ole na foi wafin afifo afiane ya mapu ane foi mauta malawa ya wafo i fata singa e kalisia ma mafutanga faa le kalisia pio na yei le neyaso ya malole ono sai malo foi le lava papali ilu matu utali tununga ya mae ali pi inga lea mai le kalisia loi mata o apa ula faa fitai ile tua ya ona so atu le matatu tala fau saunia matapina ina le fiunga le toto alii la fiunga ya tofi lau nina kirifi ya lai mai adatu tala fau ya ona wina tufoi leo se faalinga wa ototonga itala otalunga ili tatu toto sports ili neifoi aso sapati ya ona fanga solo lava leo ili tautua ala ule itio ili neipo.

0: to o sport o totonga i tala o talonga i le nefo i a fiafi ua te la i titi ala afali julai iva lo minu titi ala afali iva ili ni vaenga ole aso sapati sapati manuia matu titoi tu lima mfatalo fatu ili faafunga tapuwa iyo li tatu utunu ya wafo i maftanga ili ni fiafi au le ni fiafi aso lusu marfitu o se tema luafi luo se funu leono matu matu te faa ilo inai i unga peo na inisi o talonga sa alo antu iai alo matama fanau o le tatu utunu ili faa unga fo iyo le ni vayaso
1: Just me by myself, I will.
0: Yeah, manatul na lae. Tau mafa lau panun, ya lau ipukoko. Fakoko amayele viafiola sa. Ya wamae aifo yu maftanga ainga. O fofuanga fa likalisia, my love ili tae au se yo mai ya ili ni viafi. Ya, fio maya mtala mai au, matu tatalongo e fa ilo. I unga o tala o talonga ili ni fo yu mai yaso. Lamato amatame atu ya italonga pei ona yei le tamulisanga ale Samoa Football Domestic League luafe lua sefun maleono ito tonu lava siyo tatu watunu ili tamulisanga soka olo fanga solo awa kalaputa itasi Premier Men's ile asonga fuwa le safa mahe ale italonga ale Moula Football Club male lupe ole soanga ya manu malo ele lupe tamaito ele lupe mai mangiangi sifun male tolu ele tasi ale Moula ele talonga le va o loto pa ya mesifo i vaipuna manu malo vaipuna fitu ai ele leai a loto pa under 19 ali vai teleuta sa ta alo male Kiwi Football Club manu malo i Kiwi Football Club ele lua ele tasi a vai teleuta ele si talonga sa fanga solo ale under 19 Novelia, Sata Aloifa Toia United Football Club. Ya Messi Foyle added as Football Club. Se Damien of Ailoleo Numa, Fioanga, Messi, Dumalo, Aye, Awea, Devaye to Essel Fangway, no la to Aum. Manu Malo, Ifa Toia, Ilifa, Ililei, Ali added as Football Club. Nisiwainga peo no failo ya morsifir tatu utunuu anginga fo ilunga upenga tafa ilangi pepo fa matalanga tu sao ina mai tatu Samoa Observer le fa fia fia ina hai o le fionga le peristeni ay meise le komiti fa afoe o le tatu au soka al FIFA ito tono si tatu utunuu ile filifili ayu se tasi o lau fali o le sunga ya malae tala salanoa le o filifili ya e awayatu ile tamulisanga le FIFA Under 17 World Cup Luafe luase fulmaleono Ya wafo ili foifoino nisi otalonga Ya pe ona yeita penanga ole ipo le lalolangi Ile ya ole awa fa ilo manino Ya le filifilia yusitasi neyo tamali on tatu utunu Ya le sunga ya malaya tala salanoa Ya wafa fifiye inaifo ila le tatu utunu Ya mooni avano Ya wafo I le tamulisanga ipo le lalolangi mo Ila ato ila loifo so fitu tausanga O nisio ingo taalonga pei ona yai, ili nifu iwa yaso, sorry, tau ona ufaa ilo, mafaa manatu, toe lua se fulfaa aso, o leipo la langi lea pei ona utaua. Morsifir tatu o tunu u, ta penanga pei ona yai le awa tamaa itai. Ya ali tatu o tunu u, longo longo ae foi, ya I le nata usanga, ya le to otele, ya le fin finau foi ya nai tamaa itai. Alo tamai tai lalo ifor sulfa as fulfitu tausanga mantuo le tausanga lentene sa champion ya ile qualifier le Oceania cup ilalo le tausanga under 16 au le ala wa ono le nei tausanga ya wa entire o loma le aula le ya nga ia tu eto ave le tanga vai o Samoa ile ipo le lalo langi ile fa le ipo le lalo langi lo afi lo sfu male ono under 17 women's world cup I Morocco ya le ala to Luis Fulfaso ya ona tini taunu ulo le olfa moy moy ya awa ya le tamu fainga alu to mai tatu tatu tru one ngalo ya toy a tutu lima ta ina tatu por kalame ya I niaso iluma matu fa ilo fo ile le lisio tatu au mai lava le sunga alfa ya onga se yo olava ya ya no matam fa nau ya wa filfilia e tau avina le tanga vai Samoa le under 17 Morocco football World Cup peo no matou faali faali ele finangalo tatu tunu le foi wa mountain noa ya lo tatu wa vanoa le tifoi moana nipo samoa le wa saufanga nei ya peo na malanga tuai nukolofa da malo of tonga kingdom of tonga le sa fato ai ele tamul sangal qualifier ya wal sa ilingo so tatu wa vanoa mo le ipo le lalolangi lo afi lo sfumulfitu ya le la wa tamau lo tatu and four ya wa foi le tamu sanga neti polo de mai dai mo le ipo le lalo langi ile tau sanga fo ya vi ile tua mai sau pati pati ave sau fa malo ave foi sau tus tus singa vo ile nga ilu ngole ape vo linga po lunga fo yo pinga te fa ilangi fa ali ai lo wanga nga fa afitai ile tali mai ya ile tali mai o le finaua tama itai e Samoa ya le tifai moana nepo team ya wafo ilau tapo inga

to my dad, you let to know, Lea was here, oh my, ya wa for ille, fa for inna, or let along a bit on a hill in it polo. Lona dolu, o talo talunga, o to to atu a wale, fa funga ta po il tatu to know. Tatu anga I hatu il tamusanga NBC. I to tonu lava out of Rone. Tamusanga fa itu ma law. Ya au I to tonu o ni sila. Il tamusanga le wa yai, my la solus fumale fa setemba. E anga I my la soa solus fumale fitu. O le wa tatu ye ne leva ya solona iva. Talo na foe foe il tamusanga ale NBC. O yunga la neo talonga. Pe ona amata mai la sotofia ma vai tunei. O le talonga Tasman Mako ma Bay of Plenty. Ma anu malo Tasman Mako fa se funu male lima ile lua se funu male ono a Bay of Plenty. Ile talonga le soforele ma vai tunei sa ta aloai au kilani tamaki makoto. Ma manuatu, manu malo ai manuatu. Ile tatu malai fa va malo au kilani. Tolu se funu male fa. Ia ai na malolo ai le au au kilani. Ile talonga le asona nafi sa ta aloai Northland ma counties manukau. Poske isi ala. Poske isi lava. Ile talonga lea. Ole talonga ole tali ta. Sa fina fina wai le ta longa le vao Northland ma counties manukau Northland up north I nei Aukilani ma counties manukau South Auckland South Aukilani I le ta longa lea sa mai te winai le fina o le ta longa mai le matanga ua tausanga foi ia I le tala faa solo pito counties manukau ua loa tausanga e le itoe u mia le tanta le la sa lu in le counties le talonga lea ia le talita masalo le temi muli muli sa yei ni talita ya counties atu to manatu ya le sa yei nisio alo fo yor tatu tunu pein sa ta alo ai le sunga ya bandi aki midfielder ya le wa tatu mata matai ile autele a ayelani temi tonu ale na sa yei le talita ya counties manukau ya faila se wa ile levano o faisina umi ya mese fo ile sunga ya Ray Lilo o le second 5-8 le fuisa ta alo ya Manu Samoa au Manu Samoa nisio alo mtamfanao Ace Tuala le sa first fullback ile aulea counties manukau na fuitu sanga ae o lea fatu a toi mafai lea ona au siya ile counties manukau lua suma lua manu maloi ile se fulu maliva a Northland ile asona nafi maila sa popo afayo oyo se au gilani ya especially South Aukilani, ya avisau fa malo ili tatu au le counties manukau ya ilana tamufenga pio na ila son nafi ya masalola ula ele ifoi ya inga le au tele ya ile fa fifi ina foi ili tulanga pio na yai ya le talunga le tanitale son nafi se emaya Canterbury ma Southland Stags manu malo Canterbury tolus fumale fa ili luas fumale dasi a Southland Stags ile talonga North Harbour ma Otago manu maloa e North Harbour tulus fumale lua ile lua se fulman tasi ya Otago italonga na fatino ile so le afefe na le la sa ta aloi Wellington ma Waikato manu maloa e Waikato tulus se fulman fana ai ile se fulu a Wellington ile talonga Hawke's Bay ma Taranaki Bulls le sa fai uina ile tamulisanga lo naiva le vaya solo naiva le nei talu ono fanga solo le tato NBC manu malo ai tauna na kibuz li masfulu ile se fulu malfa Hawke's Bay ya o tatu talunga na I unga nao tatu talunga pio na ye ilfa unga ole nei vaya so le tatu valu pito ilunga lana nei na umae ai le vaya solo naiva Numero tasi, North Harbour. Numero lua, Canterbury. Numero tolu, Northland. Numero fa, Hawke's Bay. Numero lima, Otago. Numero ono, Waikato. Fitu watu iai Taranaki Bulls. Valu watu loa iai, iali Tasman Mako. Ya o, iunga napi ona iai tatu talonga. Sifir tatu utunuu, pe ona iai le NBC. Tamu sanga fa itu malo itu tonu o au kilani nei. Ya tatu se mai le tamu sanga au kilani sa moa pe ona tawalunga ile astona ifo ile aswana nafi ya le sa fatino ai le round 6 le ono le nei o vaya so talu na fa nga solo o talunga ia wo tauli maina ia iunga pe ona

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ho ki pe malale tonga tope ko fribo modulal mo ngongo ha moni te ko ni wo fulma valo septema wa fe wa no. Ko ya ye nga hi foto tu nga hi fa fo politika le ya ke li liwa fa unga o nga hi kolo fe fota wa ki he fon wan. O hi nga ni ya he o fra wa o ngo ka ta ha ye ko food stuff fe mo Woolworth e pe se ti valo no o kolo me akai pe una pule ya pe ki na wa ya ha no totongi. Ko fo tu tu ke vete ki ya fra wa o ya ko ni ko hi ka lava ke holoki ai pe mo totongi o me akai fra ho. Ko fili e ka ta ha mi ti a Papua New Guinea ke ne ta taki ai pina he fono nga tu ko ni. Ko ya ko fili ai ya e Palestinia Neville Choi ke ne ta taki pe hoko ko Palestine for All o Pacific Island News Association. Ko ni to fuki e fatongia ko ni me a kalafi moala me tonga lo tonga a e fata fa mui mui ko ia a e pina na e fai i sau sau he otumotu wanua levu ko ia e fisi na e pehe ko e faha ko ia me he pina e na fota hape a e taki fo ou ia ki he tawa taina a e media pe mo fenga au e aki ko ia e ngai funua o e pasifiki na e toha a heo hio o ne maumau ilahi ai a ngai feituo i e tawhaaki koia ko te kāpiti i Nusilani. O kumahino mai e ni e mālohi au pito ai matangi pia nānehanga o whahi e ngahi matapāsi o at pia lawe aihani i hia i e puhi koia e havili. O kutuku mai e talamatangi e hawhakatokanga e hokohoko atu ai pia alota amaki e koe ni e ahoni mo pongpong. Na e toe foki ai waka koia o kune tauhi ai waka koia o Wellington pia mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahe ni hiria ai ngā aue mo whakarerei na e whahoko ki ai i Singapore. Na pe e kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue na e pau ke whakahoko ki he waka, pea o kumahu inga ke tauhi ahono to o ngā malu ko ia ke kakai o kwhefolau holo a ki ai. Kua foki eni ai waka ia o ua, pea o kunalele i he waha ako ia o Cook Street. O kwhatokanga ai kautaha ke teki nao tolu koe o kwhefolau a ki tau te fito i he waka ia tu ko ia ke he taimi mawhana, ke puka ke taimi koe uhi koe mo'umo'ua koia o hanga me mua. Na e tuku mai e he kautaha koia Inter Islander hari pōti. Whekaua kieni pe moe mea e ono. Na ne wesia a whefolawaki koia ai waka. Uluaki na e kaipe ke mui mui a Kiwi Rail ia ki ngahi farei. Ki he malu i koe ai waka. Pea pehe foki moe malu a kaupāsese. O te kina ia e waka ia o mei hake ia taha ngahi matatahi makamaka koia o motsau te. Na e i waka ai toko walungi au tupu. I kaiko ia pe, ka nā nau tūtū ni foki ke waka ikotoa ai ngahi waka ngā aue a kautaha. O ku ke whai ai pea e tau wawalo ki he whiria koe i nove ma. Kui ai e ni hia ku nau pe, ku whao fiofi hake ai reipa ki he whiri moe loto oi kakai. Ka e taimita tau pe, taitaha folahi mai a ene ngahi ka veinga campaign. Pe mahino foki e fu taimi whaingata a whaapa anga ia koe ni. Ka e taimita tau o gulahi pe moe ngahi pōre ia oi no pe mo ngahi whainga maari ki ngahi whaifua politikare koe ni ke nau tala noa, ki ngahi policy pe koe ngahi lao te nau hanga o fōtutu umai ma ai kakai. Ok mahino me pe foki, ai tūpu ia ai kakai pasiki he fonuani. Pe whatatau ki whamatala whua mui mui taha, ok tūpua ki a pe seti e taha ono hiri ai ta whaafua mui mui, pe a ok uilonga ai tūpu ia koe ni he ngahi whitu he motsau te hange ko o tak. I he taimi whaingata a whapaanga o tau whanonga ia, uge e amanaki ko tō mai ia ki he kautaha ko e Health New Zealand, o nau mao whainga maari ia i ke nau whakanga awei, a toko whaange au tūpu, ko e lahi taha ko kau nesi. Na pehe e he a nesi maa olunga me kautahani ko Nadine Gray, ko e whainga maari ia koe ni, ko e whainga maari koe ni, ke nau unga mai ia i ha kaunga au he tawhaaki ko ia o e emergency mo e whawawewawe. Pe ia e foki mo e whainga maari ke ngai whetu koe o kulahi mea ia e ui mo e whie mao ko ia a e kaumahaki. O gai foki pe mo e hohaa ke tawhaaki ko ia o e mo uilerei, ko uhi ko e hōloa ko ia a to unga huhumalui a longa e whanau o e ngai family pasifiki i he fonuan. Na e pehe ia whamatala me e tawhaaki whatotolo a e mo uilerei, o kulahi a e more a e whalala ia, pe na e whatupu ai a e ta e whewhalala aki e ngai family, e mo sistemiko ia e mo uilerei o ngau tufaki e huhu malui. Kai kehe uki aia e amanaki, ko e fōunga ngā aue fō oua ni kua fōtu u, e lawa kenhanga o mai ai a whakamerino, pepe fōki mo haloto mao mei he mātua ke nau whalala ke sistemiko ia e mo uilerei. Pe ua manaki fōki, tene whakafoki ai e tuunga malui mo mo uilerei ko ia e longa i whānau ki he pēseti e hiwa nima aia na ia i koe i he kōhiri. Matanga pe ongongua kokumai maktau tole ako ni fatang beke mo maho aorerei ko au flipa motulalo tu afat.